0: Wana a ku ri ku loko a suka a ndhawu leyi a ri ka yona a dlaya munhu a ngati liya a hlantswa a matlhari ya yena para ta kota ku veni matirha a ku vo hlengeletana a ku ni lava loyi ni ta n'wi dlaya ni hlantswa a ngati na ku ixaka ra munyamana loyi a nga n'wi tira a tiraidora munyamana ku na ku mapurikesi ma dlhurile a ku i lava ku dlaya a xaka ra mina loyi hayi ku a ku ni nge suki ana ni nga dlayanga munhu la ni hlantswa a matlhari se munyamana a ku a byela a madoda ya yena a ku famba ni mi landza maputukezi hala va nga ya koho mi va byela swa magegwana se i koho purike i lava ku dlaya xaka ra mina a ni ta va suka va famba va kuma mapurikezi heyi magegwana se i kona leyi mapulangweni vo yo tlhela mapurikezi na va ri na tihanci a va famba va hlova va famba va lama magegwanani va gade tihanci va vuya va vuya a ku phe magegwana hi luya va komba laha a ku ri na neta lowukulu swinene a ni ta loko va fika magegwana kwalaho va buku swa magegwana impela i munhu magegwana a hambale xikudu ma xi tiva xikudu
1: xikudu protector
0: ya ya ya hi xichangana va ri ngundu loko va ku ya hi n'wi kumile kunene va ku chika u ti halela a ku ni nge chiki a va ku chika u ti halela va ka ni nge chiki va ku ta ku duvula i ta ku dlaya a ku a hi dlaya na nene va basbam hala a nga vonaka i xikudu a ri nhloko hale loko va duvula mswa ku a va n'wi dlaya munhu loyi ma i vulavula na vona se va ku heyi hi ta makisa ku yini se minyamana a vula leswaku ni ta mi komba leswaku mi za mi dlaya magegwana magegwana a ku na maputukezi manharhu a maputukezi loyi muzinda Albuquerque a ri na maputukezi manharhu laha a va duvula magegwana laha ka nsinya loyi a ni ta yo tinjhira maputukezi manharhu magegwana a ri ni xibamu lexiya xa tirotiro pha nga lava a ku pha yeve a ku pha hwi va file maputukezi maxelo ya ku hi lava ma nga laya kutani va vona leswaku hi ha hela se tiraidor a ku hi n'wini u laha u ta mi komba swa magegwana i ku hi lexiyani a nhloko ya yena leyiya banani hansi bela hansi a ni ta n'wi loko se mapurikezi va ku hina ke vasuna va xibamu va bela hansi va n'wi tinjhira a milenge magegwana yeve va n'wi teka magegwana va n'wi tekile laha ka nsinya lowu va suka na yena va teka a mamani wa yena mamani wa yena ivitira a ri n'wa machimbiri vo tsema nhloko va tsema nhloko va rhwexa mamani wa yena
1: va tsema nhloko ya ma
0: ya magegwana maputukezi muzinda Albuquerque a tsema nhloko ya magegwana a nyika mamani wa yena hi xichangana va ri xirhundzu a ku a hi fambi ya a Lorensmark le ka lava nga ni rhuma kutani va n'wi teka magegwana loko va n'wi tekile ve va n'wi lahla laha loko ni ta ni vulavula ni ku a matimu kumbe xitoriya xa magegwana a ni nge vulavuli hala puri hala ku ri ka ku gamisa hileswaku loko mapurikezi va n'wi tekile laha va n'wi koki va n'wi yisa laya va ri va fika va n'wi celela ku ni xikombekisi xa nhloko ya magegwana laya ku ni xikombekisi xa bala a bala leyi yi nga laya mi ta swi vona laya bala leyi nga tinjhira magegwana a pa va va tsema nhloko hi ko laya va va va endla papa a